0: Ako si sa pega ikan. Ako kagiak. Kagiak ito. Kaya tsigume ni o Fuel Your Summer 2026 isini gata mo kaya koniku Twin Motors uche Thompson. Ake kagipas kinaga no tau che $100 gas card. Tato e ni anu gisi ka akpa mo makami kitsik ke kanantu tenen si IFM he ke kisepa akpa mo makaya tsik kameta we tsik umenu tato ke kisepa au ego kantuto ano George Jones 4033 is negate nyo gawin ka matuta Cree Hour NCIFM
1: NCIFM Legendary Country and More.